0: ka ti Jesus. O se urade aye. Afa odi for so aye.
1: O sa.
0: Enti abushia, baby awo bi awuti Ghana ha. Anopai. Ya to sa fro wa Shama government school se oso bra. Befo o su hunu sa su bura we mu bi. Amani eben, kodana ben, urade befo o gie so.
1: Aba mama.
0: Na ma wonso wati mi ade ho na ma wonso wati mi asribi number no aye ye nyina aye number sa e wo se ye bua amba urade adwuma etintim enti anopai kene yo difo ebe di ehia 1-on-1 e wo radio ne asama government school ho no me se aye breaki tu ebi.

0: hwani ayarsa bibia koso kama kama no nso no ose menfa sa akonye so na menfa nchia kesie ama adofo mu nyina iti peske aso ye die bibia ye kama kama
1: ya da obwade ase na dog enen so yatena se bio na sere da obwa ye ma ye apomde nchire chire adisua na fie so eba ye ba mo ho a motum sa ye yade no ene ye hwe se Sara ena enenso yebe kono nti abutua mojebre tenase mame ji adwa na pe ensuo bi na bobogu obuso na fi ayikom na eti ensemo a ene dog de bay na ehwese ensemo no yudie efrimo na fabi abua wonua bi ezanze ye kan obuo ho a yade no a aka no no Oni ni pa watumi abosu di achira wo sanze ojudi. Oni mise ubetumi abu wano. Eno ntisa watisi na wanonso yadiye no obeka achira wano. Ayadiye ye kanyibi anampo. Odishye bi awo isa yadiye biya. Odi ya nese enfa ense unkuwa unhu. Ayin. Enye pesimi nkuminya ewa unhuwa. Emu mono. Tre washimu. Ma ubiso entibi. Na wanyamu wano. Na achira nese. Se ni ya kontenu. Ubitimi kwa nwafa dog number na naudi ambano se unia jinamba hii na fre ne doktene nongkasa na mijiri se obeshe abu wawu ama umu atumiatu uo na woyene saa eka hupa na chilaze woyuye wunipano di awasa uye edi emano na nunoso atumi abu wa enuti enche na yebeshe nkupatuchu na asina wasu atumi abu wabi ewasa ekwano esuo enti di hiya miyane se mpire debuzi ya ubetie enkomoni yi pa edia mamie na walitua se brenu suwa yi biya humandi tumudi mawo se wonso fawodi yebra ebia na de ye kanyi wongu sachira yibi wawabra bumu wongu sunsansu bi wongu se de dogo kano ebi na ashase wawabra bumu wano na wafre ofra uchirichiri mchire dogo wa kwa ya wasi dogo faso esumbuwa wakwana suno wabe faso nwadi abuwa uwa ebia so ana enyade yade anempo yeka ho asem no ne mom no se e yade nkuto de dokita ne de yade bia no no ohunim de ti se ye yade nkuto de akonya no ho fre na kan yade edfa kire no na ono so womwawo na de opese obise bia no so akonya no ho edema wo se obetim so abisa enti odi ya ne se obagebre ede ama me na bibia so no akoyie ede ama wo ene nyina

0: 104.5 ye da chinti.
1: Asana nsisem eswa sempa na mikano ano sei sapon usum pantanyini osisa sa nevia sitia sa no ni pa sotia